soto. Di metan tretan si ate ada soto. Mek kita dek toju. Soto matura si nomor setong ben paling nyaman. Rasana asirit. Tak iya lek.